Arto kabe dalaken cuman-cuman mboten badhe ngujuwani. Yen to kabe wis padha mirantu ndang otong ora pisan dandan kaping pindho ngadek kaping telu bodol nok-nok ngestaken dawuh.

laeng kono to wau. Dahat asri tiningal alam pengkang porwat yobolo kuswo. Saking proje ngasti nomewah parang ruk mengkang pinandegan terpiono patih haryo sengkuni. Adyo umiat tanpa wilangan nganti kaya sulungar but margo lampaing baris yayah silo brakiti. Silowo sengari ngarani brakiti semut yurampeng semut aneng luhuring silang lur seluruh tanono pedoti. Tajak ti datan carpor sa juru-juru busan aneng porwat yobolo. Ingkang ngagem busono putih nganti kaya kuntul sewu bareng maju. Ingkang busanane kuning kaya pudang binurian. Ingkang busono ijo kaya jalodo hangemut ijo. Ingkang busanane cemeng kaya dandang ana pasitran, ingkang busana abrit kaya giri pawoko giri gunung, pawoko geni kaya harga kobar. Prapto njawine ngrangkah para wadyabala samya kendel mesanggrah dasar kesaputing dalu. Wauta sinigit nanto ing lagi lumaris ganti ingkang kawursita ora kaya kang ana pesanggrahan ing Tegal Kuru Kasetra katinon saking Mandrawa panjayah ayem tentrem jroning penggalih.

Araco. Para katang sapa Kurawa padha mundura, mundura. Pak ayonane dhewe amuk Suramrata, Jayamrata. Timbang-imbang padha yen padha. Waspadakno pujangganing praja parang rukmi. Ayo, ayonana kridaku. Iki begawan Kumbara Resi.